0: Magandang gabi, Calgary. Hello, magandang gabi, Calgary. Ako po ang inyong lingkod na si Rhea. At nasa kabilang panig naman ang ating kaibigan na si Lady Lee, ang chismosa ng bayan. Ngayon po, meron tayong salita hango sa Biblia. Isaiah chapter 40 verses 31. Ngunit ang magtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit di mapapagod. At ating tunghayan ang ating special guest na si Miss Arabella. Hello, Miss Arabella. Kamusta ka na? Nakapag-stampede ka na ba?
1: Hindi pa. Ano na kami nung Sunday?
0: Oh, nakapag-stampede kaya ng Sunday. No, ano
1: not yet, but we were at nag-lunch kami at nag-almusal sa
0: oh, yeah, sa almusal sa 17 sa Pacific Hut, right?
1: Nag-almusal kami ng Sunday.
0: Kay Ate Tess, tama ba? Oh, nandun din ako nung 17.
1: Nasa Pacific Hut.
0: Okay, so ang ating topic niya, ano ba ang ating topic niya? Medyo mainit-init siya eh.
1: Ano bang topic natin today?
0: Ang topic natin today ay kailan magiging tama ang pananahimik at kailan dapat ilabas ang katotohanan. So, ano ang masasabi mo doon sa ating topic? Ito ba related sa mga friends or naririnig mo ba to? Nangyayari na ba to?
1: Pakiulit-ulit. Ano ang topic natin?
0: Ang topic natin ay... Sandali lang. Baka tayo magkabali. Ang topic natin ay...
1: Kailan
0: tama ang pananahimik at kailan dapat ilabas ang katotohanan? Ito ba ay napagdaanan na ba? Nangyari na ba? O naranasan na?
1: For everyday life, tayo naman lang.

0: ko lahat. Sige, kailangan ipakilala muna natin. Sino ba talaga si Arabella? Who's Arabella?
1: Hello, good evening po. Ako po si Arabella. Hairstylist, master colorist at I have a salon dito sa Calgary. Ben Salon by Arabella. Yeah.
0: At ito pa ha, alam nyo ba na si Miss Arabella, ito pa. Ito na yung mga ano natin, alam mo ba? Alam nyo ba na si Miss Arabella ay isa ding queen sister?
1: Ah, oo, pero siyempre minsan, matagal na yon, hindi ko na talaga iniisip. But everyone, para ako naniniwala lahat tayo queen.
0: Yeah.
1: In our own
0: Okay. So, ibabalik na natin ang topic. Ang topic natin ay kailan tama ang pananahimik at kailan dapat ilabas ang katotohanan. Ito ay nangyayari sa panahon ngayon, hindi lang dito sa Calgary.
1: Oo,
0: sa buong mundo. Ito yung mga bagay-bagay na napag-uusapan pero natatakot talagang aminin o natatakot o iniiwasan na pag-usapan. Meron akong tanungan sa'yo, ano ang mahirap para sa'yo? Ang magsalita ng totoo o ang manahimik?
1: Mas mahirap manahimik.
0: Yes.
1: Mas madali yung magsabi ng totoo. Kung totoo naman yung sinasabi, ba't ka naman matatakot? Ba't ka naman, ba't mapahirapan ang sarili?

0: ako totoo na may sasabihin mo.
1: Yeah.
0: Mahirap panahimik kasi mahirap yung matutulog ka, nakukonsensya ka, baka hindi mo sinabi yung totoo.
1: Mm-hmm.
0: Mas mahirap yung manahimik kesa magsabi na.
1: Pero paano naman kung sakali na ang isang kasalanan, pag inamin mo ba, ay kailangan ba, abswelto ka na? Like, ito ba ay konsensya kaya mo inamin ang kasalanan na nagawa mo? Or dahil gusto mo lang maging totoo?
0: Iba-iba kasi yan eh. Iba-iba ang sitwasyon. Pero kung...
1: Hirap.

0: hindi mo din masasabi lahat ng 100% totohanan.
1: Yeah, bias kasi.
0: Yeah, kasi mahirap naman yung kailangan mo na ipagtanggol yung sarili mo, tapos ibabaon mo yung sarili mo. Yun. Pero yun sa mga bagay-bagay na pang everyday life, yung hindi naman it's a matter of life and death, dapat lagi mo sabihin ang katotohanan. Kasi ang katotohanan will set you free.
1: Okay,
0: mahirap kasi yung nagsisunungaling ka.
1: Kumbaga nahuli ka na eh, diba?
0: Mahirap kasi yung gano'n.
1: Kaya huwag magpapahuli. Mahirap magpahuli. Sabi nga, walang aamin. Diba? Alam mo yung kasabihan na yun? Hindi ka mahuhuli hanggat ikaw ay
0: nahuling-huli ka na, ba't kapan?
1: Aamin ka na.

0: diba? Be kind, be beautiful, and be you by Arabella. Alam nyo ba, si Arabella ang gumagawa ng aking buhok.
1: Minsan-minsan po.
0: Pag nasa Pilipinas ako, nagkagaliw, sasabihin niya, oh, bakit ka nagpagawa ng ganyan? Ganun-ganun.
1: I'm okay naman. Magiging kaibigan naman kita, although kahit hindi ka nagpapagawa ng buhok sa akin.
0: Oh, diba? Pero si Arabella po talaga nag-ice ng mga hair ko, diba? Diba? Napaka-bait and sweet na.
1: Hindi naman.
0: Queen sister nito. Ito naman ang aking katanungan. Kung may mensahe ka sa kaibigan mo, na kunwari, nakita mo, naglolo ko yung jowa niya, di ba? Or asawa niya. Paano mo sasabihin? Mananahimik ka ba? O sasabihin mo yung totoo na, yung asawa mo naglolo ko. O yung jowa mo naglolo ko. How will you deal with that one?
1: Sasabihin ko. Kasi, kumbaga, kung kaibigan ko siya or tinuturing ko siya ang tunay na kaibigan or like family, sasabihin ko. Kasi, pag hindi ko sinabi at nalaman niya sa iba,
0: Mas masakit
1: para sa kanya yun. Kasi, I rather be honest sa kanya, magalit siya or what, basta at least sinabi ko, kesa yung nalaman niya sa iba, tapos alam ko naman pala, tapos sasabihin niya, ba't di mo sinasabi sa akin?
0: Pero di ba naipit ka sa sitwasyon na yun?
1: Kasi dun mo malalaman kung totoong magkaibigan kayo. Yeah. Kung totoong kaibigan ko siya, siyempre, hindi ko naman sinisira yung
0: relationship.
1: Kaya lang, kailangan

0: you have to be honest with the other person.
1: Yeah.
0: Kasi siyempre, kaibigan mo siya. Pero kung hindi ko naman siya kaibigan or hindi ko naman siya talaga
1: bahala super sa buhay close, niya, di ba?
0: Pag tinanong niya ako, di ba, bahala siya sa buhay niya. Paano pa ako sa relasyon nila, di ba? Pero pag kaibigan ko yung isang tao, sasabihin ko, I just want to be honest sa kanya. Kung tanggapin niya at hindi, at least sinabi ko sa kanya yung totoo.

0: Magandang gabi, Calgary. Nandito tayo ngayon sa Hot Nights with Lady and DJ Ria. Nandiyan na ba si Lady? Miss Lady, are you here na? Hello? Hello, Lady? Nandiyan ka na ba? Mukhang wala pa siya. Lady! Hello! Asa yes, si Miss Lady? Kamusta? Anong balita? Nasaan ganyan?
1: Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Darling, si gabi na.
1: Ang chismosa ng Calgary.
0: Oh, kamusta? Anong atin ngayon?
1: Kamusta po? Yeah. Okay lang. So, medyo tanggalin natin ang video dahil medyo naglalag po kasi sa end ko ngayon. At magandang hapon sa ating beautiful guest na
0: yes.
1: Si Arabella.
0: Diba, si Miss Arabella.
1: Ayan. So, welcome back. Welcome back from the Philippines, Ma'am Ria.
0: Fresh.
1: Kamusta ka naman?
0: Fresh from the Philippines. Ang Pinas ay napakainit.
1: Oo.
0: Diba?
1: Yes. Ayun nga. So magandang topic natin ngayon, mainit na mainit, lalo na
0: yes,
1: nasa...
0: bagay na bagay sa
1: lalo
0: araw.
1: Lalo na ang ating... ang ating temperature ngayon ay sobrang init. So, happy stampede, everyone. Ayan. So, ang ating topic ngayon ay sobrang nakakapanginit. Diba?
0: Yes. Kailan ba magiging tama ang pananahimik? At kailan... ano? At kailan ilalabas
1: yes,
0: ang katotohanan?
1: Yes.
0: Ikaw pa, Miss Lady. Okay ba sa'yo na manahimik? Kasi alam mo na may masasaktan at masisira na isang reputasyon? O ilalabas mo na lang ang issue?
1: Actually, may mga bagay na kailangan manahimik ka at may mga bagay na kailangan din na hindi. Pagka alam mong abusive na at alam mong hindi na maganda yung magiging resulta, siguro maganda na kailangan magsalita ka na. Minsan kasi pagtahimik ka, minsan hayaan mo na lang na yung katahimikan ang mag-ingay para sa'yo.
0: Yes, diba?
1: Pero
0: silence.
1: Maganda rin na... maganda rin na minsan na, alam mo na, pagka medyo abusive na, maganda rin na magsalita ka rin para hindi ka na continuously na inaabuso, diba?
0: Okay, tama nga naman siya. Ay, isang ayon naman ako sa dyan. Okay, ngayon ang isang katanungan ko, paano kung may lihim ka na iniingatan kasi makakasira sa reputasyon ng iyong mahal sa buhay at yung inaasahan mo na magtatago ng lihim na yon? Ay siya pa ang dahilan kaya nalaman ng buong lahat ang lihim na iyong pinakakatago. How will you react sa taong yon?
1: Ay, naka-experience na ako ng ganyan. Alam mo yung best

0: mo na tinuturing nung best friend mo, tapos all of a sudden hindi lang kayo nagkasundo, eh inano, parang binulyaw na, I mean, nilabas niya na yung sekreto mo. Kaya minsan medyo nagbabattle sa isip ko kung dapat ba na magtiwala ka o dapat ba i-keep mo siya sa sarili mo. Diba? So, ewan ko. Di ko alam ang sagot dyan.
1: Ikaw, Miss Ara.
0: Pero narinig ko yung sagot kanina ni Arabella. So, yung sagot niya kanina, napakaganda. Siguro, based on experience na lang siguro. So.
2: Yeah. Ako, based on my experience, yeah, is, yung una, ang lesson is, you have to choose kung sino talaga yung pagsasabihan mo.
1: Yes, lalo na kung involved
2: yeah, kami. Yung mga yeah, yung mga talagang yung mga super sekreto mo. Mm. Then, pagka naman meron ka na sabihan na best friend tapos nag-away kayo, that's a consequences na parang that, yun yung yes, sinasabi nga nila na kung meron ka talagang yung lihim sa sarili mo na ayaw mong malaman ng iba, keep it to yourself. Ngayon, kung nasabi mo sa best friend mo at nag-away kayo, hindi mo na kasi makukontrol yon, makukontrol mo lang yung sarili mo. So, yun ang consequences ng pagminsan. Nakipagkaibigan ka, tapos hindi naman pala totoong pagkakaibigan. Kasi ang tunay na kaibigan, kahit nag-away na kayo, hindi niya dapat sasabihin yung mga bagay-bagay na between you.
1: Yes.
2: Kasi yung sa inyo lang dalawa. Kasi yes, yun ang totoong kaibigan. Pag hindi talaga kayo magkaibigan, at never talaga kayo naging magkaibigan, although akala mo kaibigan, sisiraan ka niya after nyo mag-away.
1: How about ano?
0: Correct. Nowadays, mahirap makahanap ng totoong kaibigan.
2: Yeah, kaya pipiliin
0: kaya pag nahanap mo na,
2: dapat oo, kung kani-kanino ka nag-open up. Minsan, as a person, as a human, tayo minsan kasi pag yung emotional na tayo, kung kani-kanino natin nasasabi yung mga bagay-bagay, yun ang dapat ang lesson sa atin lahat, na huwag ka basta-basta naglalabas ng lihim mo or yung gusto mong
1: yes, privacy ba?
2: Yung privacy mo sa ibang tao kasi automatic yun eh. Hindi naman automatic pero most, 90%.
1: Pero di ba, hindi ba out of respect? Kasi it's not your story to tell eh. Kung ano man yung sinabi niya sa'yo, yes, kumbaga pinagkatiwalaan ka niya eh.
2: Yeah.
1: Ngayon kung malaman man niyang lihim na yan, na pinagkatiwala sa'yo, na itatago mo, hindi ba mas maganda na lumabas yung lihim na yan sa ibang tao kaysa sa bibig mo mismo manggaling? Kasi parang betrayal yan, di ba? Kahit nasabihin mo pa na walang sikretong hindi yes, nabubunyag, so, ikaw nga yung pinagkatiwalaan, di ba? Kumbaga, trust ka. So, nasa na yung trust?
2: Kaya nga doon napupunta
0: yes,
2: yung...
0: Kaya, oo.
2: You only trust yourself.
1: Yes.
2: Tapos, pero kung just... pag just in case na meron, kasi tayo tao lang, may masasabihan tayo na kamag-anak natin, minsan nanay natin, best friend, tapos sila pa, yun, wala, hindi mo na makukontrol yun. Yung sarili mo na lang yung makukontrol mo kasi ikaw din mismo nasabi mo sa kanila. So kung talagang ayaw mong lumabas anything, just keep it to yourself. Pero minsan, siyempre sa isang sitwasyon, hindi lang naman din ikaw mag-isa ang gumawa ng kasalanan.
1: Yes.
2: Isang kung dalawa kayo, baka yung kabilang part, sinabi niya sa iba, tapos just be ready pagka mga ganong sitwasyon, how to handle it.
1: Especially minsan, if reputation ang pinag-uusapan, integridad.
2: Minsan kasi kahit ito nasabi,

0: yung sitwasyon na how to handle it, dun kasi magre-reflect yun eh. Kung hindi naman nakikita sa'yo yung mm-hmm. sinasabi ng ibang tao, bahala sila, maniwala sila.
1: Tsaka lalo na ha, pagka-involve ang mga bata,
0: ay, yun, yun,
1: be careful kasi
0: iba naman yung pag may bata na.
1: Pag may batang involve, diba? As a parent, diba? As a parent, pag sinakta ng anak natin, how will you feel? How will you react? Siyempre, di ba magagalit ka?
0: Oo.
1: Diba?
0: Kasi anak mo yun eh.
1: Kasi lalo na, parang there's perfect time to everything eh. Tsaka, yun nga, it's not your story eh. Why you're gonna make a scene? Why will you do like a chismis? Yan! It's a truth, pero the way na pinag-uusapan siya sa labas.
0: Yung kasi...
1: Chica Dora din ba yun? Or...
0: hindi kasi...
1: Ano bang tawag doon? hindi ko ma-explain eh.

0: yun nga yung sinasabi ko, yung mga ibang tao hindi mo kayang makontrol. Kasi diba yung, hindi naman tayo lahat pare-parehas ng isip na yeah. we are responsible sa lahat ng bagay mm-hmm. na sinasabi natin. Yung nga sabi nila, think before you chismis.
1: Oo, diba?
0: Kung may sasabihin ka na na maapektuhan yung mga bata or may mga something na na hindi maganda, syempre, you have to think about it. You have yes. to control yourself.
1: Palalo na pamilya yan. Yeah. Diba, diba Miss Lady? Pagka pamilya ang pinag-uusapan, ay, iba ang labanan dyan.
0: Oo, syempre. hindi naman din tama yung basta salita ka ng salita without control. Oh. Siyempre, isipin mo din yung sasabihin mo kung sino maapektuhan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi minsan yung emotion natin, hindi natin nakokontrol. Pero, as an adult, you have to be responsible for anything that you said.
1: Yeah. Kumbaga, kung may problema ka sa akin mo sabihin, huwag sa ibang tao. Oh. Yeah. Let's just be, face the truth and face the fact na ako yung kwento. So, sa akin mo ikwento, wag sa ibang tao kasi hindi na to ganging section eh. Hindi na
0: tayo. Hindi kasi na, maganda din yung kwento ka ng kwento regarding sa ibang tao na wala ka naman pagbang connection.
1: Parang wala ka, parang kumbaga sa atin, nagkukwento ka lang ba dahil gusto mong maikwento, defense mechanism para hindi ikaw ang pag-chismisan, di ba? May mga ganong bagay.
0: Di ba nga, ang social media is very... very ano na ngayon. Ang chismis nga mas mabilis pa kumalat
1: kaysa sa
0: mga ibang bagay.
1: Mm-hmm. Diba? Minsan...
0: Kasi isang click mo lang sa... Nag-post ka, nag-click ka. Yeah. Ilan na yon in less than a minute. Ang dami na nakabasa doon. Yeah. No? Kumalat na, diba?
1: Tsaka minsan ang hirap yung magtago ng linid ng isang tao eh. Diba?
0: Dapat kasi, kunyari... Ikaw, nagsabi ka sa akin ng lihim mo, for me, I should be very
1: grateful
0: or na, hindi na, honor, tsaka yeah. yung parang, ay, pinagkatiwalaan niya ako. Mm-hmm. So, wag mong tanggalin yun kasi ang tiwala at ang pagtatrust sa mga tao, hindi yun nabibili.
1: Yes.
0: So, pag meron kang ano sa sarili mo, may respect sa sarili mo, at pinagkatiwalaan ka, yung tiwala, huwag mong sisirain kasi kailangan yun yung bagay-bagay na hindi mo pwedeng piliin.
1: Yes. Kumbaga, meron talagang tamang panahon. Diba?
0: May tamang panahon
1: sa
0: at tamang sitwasyon na meron kang dapat sabihin at meron
1: kang manahimik. Preno-preno ka din.
0: Oo.
1: At saka nasa Bible yan eh, yung Awit 119 verse 105.
0: Ano bang sabi doon?
1: Napa-Bible tayo ngayon.
0: Ano sabi doon?
1: Ang nasa Biblia kasi, kumbaga, ang lahat ng mga sinasabi kasi natin, makapangyarihan yan eh. So, kailangan be careful. Kumbaga, dapat yung salita mo na lumalabas sa iyong bibig, namumutawi yon bilang salita ng Diyos eh.
0: Yeah.
1: Kumbaga,
0: paano naman yung nakarating na sa iyo sinabi ni ganyan how do you handle it, diba?
1: Ang dami ng ganyan na
0: diba,
1: uy
0: minsan,
1: alam
0: minsan
1: mo ba
0: ka lang biglang sabi uy Arabella sabi ni ganito sabi ni ganyan sabi niya paano mo i-handle yun?
1: Nangyari yun, alam mo ba yung napaano ka lang sabi sa'yo uy si alam mo ba si ganito sinabi ni ganyan sa iyo na ganyan ka, diba? Madami. Tapos ako naman talaga talaga, kasi ano ba to? Are you telling it to me para magalit ako doon sa tao? Oh. Or wala ka rin bang sinabi tungkol sa akin? Kasi I don't know eh, di ba? Kumbaga, ba't mas sinabi sa akin? Anong dahilan? Close ba tayo? Friends ba tayo? Di ba? So may issue ka ba
0: iba,
1: sa kanya?
0: Diba? Sa akin naman, pag ang nagsabi sa akin, close ko, friend ko,
1: pwede.
0: Best friend ko, or relatives ko, or maybe mga, basta,
1: yeah.
0: closest friends na talagang kilala ko, siyempre, kung kilala nila ko, mm-hmm. alam nila yung sagot na sasabihin
1: yes.
0: nila. At normally, mag-smile lang, or magbibigay siguro ako ng small comment, kasi hindi ko naman kailangan i-depend sa sarili ko, kasi kilala ko. Pero yung tao na hindi ko naman talaga kilala or na-meet ko lang ng few times
1: diba?
0: Or nasa party ka lang, nasa table, o sinabi ni ganyan-ganyan,
1: magtataka ka,
0: normally,
1: diba?
0: Ang reaction

0: ko doon, most of the time, naka-smile lang.
1: Ako, sabi ko, ah, talaga?
0: Ako din wala. Naka-smile lang.
1: Ah, talaga? Parang ano tayo eh, Miss Universe.
0: for my experience, normally, nag-smile lang ako. Tapos sabi ko, ay, ganun ba? Mga ganun. Basta, I won't entertain. Kasi, doon na mag-i-start yung ano eh.
1: Tapos, paano naman kung kunwari, out of nowhere, meron nag-message sa'yo na hindi mo namang friend, sinabi sa'yo na, uy, si ganito, si ganyan, si ganon, si ganon, si ganon. Diba?
0: Ay, nang... sorry, nangyari na sa'kin, yung dinedma ko lang.
1: Tapos minsan, ay, na-picture na siya ni ganito. Sabihin, uy, close kayo ni ganito. Alam mo ba? Si ganito, ganyan, ganon.
0: Hindi ko naman diba? Pinansin yung mga ganon. Minsan kasi... Siyempre, minsan nagpapapicture pag nasa event.
1: Mm-hmm.
0: Nagpapicture, ganyan. Siyempre, hindi mo naman pwedeng nagpapicture, sabihin mo, ay, ayoko po. Siyempre, diba? Papicture
1: kasi
0: ka
1: parang,
0: din.
1: Parang tapos, kabastusan na yun.
0: Ipo-post yun. Nila. Tapos ako din, papapicture, ipo-post ko din.
1: Yeah. Ang hirap naman hindi ipost, di ba?
0: Yeah. Tapos, yung mga nagtatanong, ay, close pala kayo ng ganyan, friends pala kayo. Normally, nag-smile lang ako.
1: Oh, kasi ang hirap mag-comment, di ba? Mahirap, yeah. Kumbaga, inaalagaan natin yung mga words na lumalabas sa atin.
0: Oh, na-meet ko sa party. We're not close, but hindi naman kami friends. Pero pag friends ko talaga, sabihin ko, oh, we're friends. Friends ko yan.
1: Oo, ako din.
0: Kasi sabihin ako hindi ko kinahiyan mga friends ko.
1: Bakit?
0: Pag
1: friends
0: sinabi kong friends ko sila.
1: Pero ako, I have friends talaga.
2: Tsaka,
1: na I keep them private.
2: Tsaka may comment ako dyan, ha?
1: Ah, sige, ano yan? Nagbabagong balita.
2: Diba, alam mo naman, kilala mo naman yung kaibigan mo, lalo na nakaka-banding mo siya, lalo
1: yes.
2: na nakakasama mo siya. Yung mga ibang hearsay, kasi minsan may ano yan eh, may experience yan o kaya may nakaraan, o diba? Kumbaga parang, the past will not define you, diba?
1: Yes, totoo yan.
2: Kumbaga parang, kaibigan mo siya at kilala mo naman, diba?
1: Kumbaga, chances to grow, chances to change. Kasi,
0: ano ba, Mary Claire?
1: Lahat nagkakamali. Okay, by the way, gusto
0: Mary
1: ko lang,
0: Claire ano, and Ryan.
1: Yes. Gusto
0: Hello.
1: Lang nating pasalamatan ng mga manonood ni Miss Arabella, di ba?
0: Miss Anne Reyes, love you, Mary.
1: Tapos, gusto ko lang din, oy, Miss Lady,
2: oh,
1: eto ha.
2: Miss Anne Reyes sa PBA Moto Club niya.
1: Yeah.
2: Invite natin.
1: Oy, Miss Lady, i-announce ko lang si... aking kaibigan na taga LA, ha, Hollywood, si Tamerlin Morpia, Alaska Boy, meron siyang show Blood vs. Duty na sa Iwan TV and Netflix sa buong Asia, di ba? Siya ay si Nurse Peter. Hopefully, makakasama din natin si si Alaska Boy. Diba? Ang ganda na pangalan, Alaska Boy. And then, gusto ko lang magpasalamat sa Franco Entertainment. So, warm welcome nila sa akin nung ako'y nagpunta sa Pilipinas. And kay Mr. John Vicente, salamat. Tapos, gusto ko rin magpasalamat at mag-congratulate kay Mr. Paolo Olivero sa kanyang dating, ano ba yung cinema. Congratulations, diba? Sa ating direct. Oh, diba? Hindi siya nakasama. Congrats, Mr. Paolo Oliveros. Yeah. And July 18, we have fashion show sa Distance of the Gods, Calgary City Hall. Magkita-kita tayo doon. Meron silang designer na si Simone Ariel Vasquez sa Bathala International. August 23, Sunday, kay Anne Reyes. Magkita tayo doon, lady. Ha? Huwag ka mawawala, di ba? Hello, lady. Wala na ata ang ating kapatid. At bago ang lahat...
2: Oo naman, syempre.
1: Makikita tayo. At bago ang lahat, Miss Lady, ano ang iyong mapapayo sa ating mga nakikinig tungkol sa kailan dapat sabihin ang isang sekreto at kailan dapat manahimik, kailan ang tama?
2: Ayan, so kailangan nyo munang kilatisin kahit kaibigan nyo yan, kahit best friend nyo yan, kasi minsan, pwede rin yan tumiwalag sa iyo. So, depende talaga yan sa ano, sa experience, depende talaga yan sa kung ano ang, kung gaano nyo pahalagahan yung friendship ninyo. So, mag-ingat na lang all the time, at syempre, ang una nating uunahin na yung sarili natin.
1: Yes, diba?
0: Yeah. At saka yung word na sekreto, secret, dapat,
1: kaya nga secret eh.
0: Kaya nga secret, diba?
1: Pero mang secret na pinag-chismisan. Wala namang ganyan.
0: Ang chismis man kasi, ganito naman ang ano sa chismis. Nagiging chismis lang naman
2: ang chismis. Ang chismis ako lang yun, charot.
0: nagiging chismis lang.

0: chismis kapag sinasabi mo sa ibang tao na wala namang koneksyon or
1: yes.
0: Kunyari nasa random event ka tapos may mga tao tapos may na-meet ka, nagsasabi ka na agad, automatic yung chismis. Pero minsan ang kunyari meron kang closest friend, mother mo, mga kapatid mo, pag nag-usap-usap kayo, siyempre kailangan naman malaman ng mga tao na tao na you care so much,
1: yeah.
0: yung

0: para alam nila yung inside mo, alam nila yung sitwasyon. Pero yung sasabihin mo, kahit totoo pa yun, sa ibang tao na wala naman
1: kinalaman
0: or in public mo sinasabi, yun na yung chismis na
1: lalo yun. Lalo na kung kahihiyan yun ng isang tao, diba?

0: Kumbaga, respeto. Lagi natin tatandaan yung respeto natin sa kapwa.
1: Kasi saka respeto mo sa sarili.
0: Yes. Kasi ikaw din yung masisira eh na bakit mo pinagkalat ang lihim ng wala ka diba, namang connection, wala ka namang kinalaman.
1: Dapat hindi mo na, hindi mo na, especially kung kaibigan ka, tapos ikaw nagsabi, mas masakit yun, pag nanggaling diba? Sa kaibigan.
0: Parang double ano yan, double heartache, diba?
1: Pero, diba, sabi nga nila, iba-iba sitwasyon, iba-iba yung tao, hindi mo makokontrol. Yeah. Ang kaya mo lang i-control yung sarili mo, pero pagdating sa ganung sitwasyon, hindi mo makokontrol.
0: Lahat ng tao.
1: Hindi mo lahat. Tsaka, hindi mo sila pwedeng pagbawalan, hindi mo pwedeng sabihin. Yeah. Kaya lang.
0: Nandun na yun, nangyari na yun.
1: Nandun na, wala ka na magagawa. So,
0: tsaka minsan, di ba, yung kung...
1: How do you react to the situation na lang pag-uusap?
0: Pag ako, how do I react? I just, ano lang, shut the door and yun na.
1: Doon na siguro darating yung mananahimik ka.
0: Oo,
1: kasi minsan, the more you explain, the more you depend yourself, mas lalong kumakalat, lalo lumalaki.
0: Pero ano to, ikaw ba yung tipo ng tao na pag sinabi yung ganto ganyan, iko-confront mo ba siya na bakit mo sinabi yon? Or are you just gonna
1: siguro kung kaibigan ko siya or dati ko siyang kilala or kaibigan ko siya, pwede kong i-confront.
0: Yes.
1: Pero yung mga tao hindi ko naman kilala ay normally ina-ignore ko.
0: Mm-hmm.
1: Kasi people who knows me, kunyari, sining tao na kilalang-kilala ka, normally, you don't need to explain it. Kasi dahil kilala ka nila, yung mga lumalabas na mga sisimis tungkol sa'yo, nasa kanila yung maniniwala at hindi. Pero normally, kung totoong kilala ka nila, hindi sa maniniwala. Kasi nangyari na sa akin.
0: Ignore na lang nila, diba?
1: Nangyari to sa akin recently, diba? Nangyari sa love life ko.
0: Mm-hmm, yeah.
1: Nangyari sa buhay ko. Kung ano-ano. Yung mga kilala talaga ako, kahit na minessage sila ng mga minessage siya sila ng aking ex, hindi sila naniniwala.
0: Nakaka-relate lady.
1: Hindi nga ako nag-explain eh. Hindi ko nga sinabi sa kanila.
0: Syempre, diba?
1: Sinabi nila sa akin na, uy, Ara, nag-message sa akin yung ex mo, ganyan. Sabi ko, hayaan mo na yun. Sabi ko, i-block mo na lang. Tapos sila, automatic, sabi, hindi naman kami naniniwala. Sabi ko, thank you.
0: Oh,
1: kasi
0: diba?
1: Kilala nila ako. Tapos meron naman ako na meet sa isang event. Sabi niya, uy, Ara, ganito pala, ganyan. Nag-smile lang ako. Hindi ako nag-explain kasi sabi ko, narinig lang niya yung
0: kiss
1: na yun sa iba. Siyempre, ayoko mag-explain. I don't wanna defend myself kasi parang kinukonfirm lang niya. Gusto lang niya i-confirm ng anything. So, minsan, may mga bagay-bagay na hindi mo kailangan i-defend o maging defensive kasi ibang tao, ignore mo na lang kasi mamamatay, bahala sila, it's their benefit of the doubt.
0: Oh yeah, diba? It's diba? Their benefit
1: kasi,
0: of the doubt.
1: Kasi kung
2: let your success be your noise.
1: Yeah! Tama yun. Tsaka,

0: if you are, kung ano ka sa sarili mo, you don't need to explain to everybody. Kasi hindi naman nila deserve yung explanation mo. Diba?
1: Yeah, paano kung ano naman, kung si friend mo, eh, nabalitaan mo na pinag-chichismisan na, uy, ganito ka.
0: Kukonfront ka siya automatic.
1: Diba? Kasi you have the chance to ask her. Tapos, uy, ganito ka daw. Tapos ngayon si friend nag-react na, bakit mo pinagkakalat na ganito-ganito?
0: gusto kong ganun.
1: Okay, so magbabalik mo tayo next time sa ating part.
0: Natapos
1: mo. Maraming salamat sa pakikinig ng magandang gabi, Calgary. Salamat!
0: Hindi tayo nagtagal.